Ko hea mai ni tau tau mi ke he ose ni te wa fitu me me hafe ai fitu pe ko hea whakatawangi o ke yongo le leia tu ai pe e tau pokalama ko ia i he pongpongi ni.

0: Malo la Maria ho e ki mo dele ya tonga ko to ta to ya sia mai ya wiki fo o ko ni mo ngo ngo ali ti o televison e tonga fi fi ke tal tal le ki mo tonu na e me ai ta hine princess kalauni si na ta kala of kom oni fo officiale I he ale a pau fi kai aki ye va ha au kolo fo o mo ko lo ko is Palo Alto I America ai ki lo ko sister city partnership
1: I he fi fi fa ai na fa ho ko e o wa fa mo oni fo officiale ai ale a pau ni ai na fa mo oni ta hine princess kalauni pe mai va henga ko fo o pe fa mo ni pure kolo ko ya is Palo Alto Webster Lincoln ma ai EBA ka kanto ye wiki ta nga proklama ke ne fo do do ke fra lo ngai ake ale pau finga ai aki mau inga ko ni ai na flower to ya group me to nga ni me ko sili o va nga kolo fo o ke na fa fo nga ye va nga I proklama ni lo to nga America en group me ko sili o kolo fo o I wiki ko sina la vai pe na ka wa tu ke nga a hi nga proklama nga o e nga hi fa re nga I loa I EPA o fe va va Aki ai ke ngahi le lei kotoa ku inasi ai ai koloni, pe me ngahi fonga e lava ke na uwewewe aki ai a ngahi le lei ko ia mokolo fo ou I he malu malu e alea pau whingawe aki koi ni. I whamatala I pure kolo ko ia EPA, ko e kamata anga I whingawe aki a kolo fo ou mo EPA, ko e fototu uia a ngahi tokoni pe me I he fonuani, hei ria e whakatamaki ko ia he wanoa uo wa I he pae mo ngafi hunga tonga hunga hapai mo piau kula. Ai foki, na e tahata anake e kakai ko ia EPA o lava ke mauai kon Dina enima, ko huta nau nau toko nieni, pia maai ka kai o tonga hiria, ai whakatamaki I kai pehe foki, ki e toko ni whapaanga, na e whafuafua ki e tola Amerika, e taha desmare ono miliona.
0: Nei te taki e potkia oi polisi, ai whuafua polokalama ki no whakailonga I oi ahafua mama nahi e family I tongani, a ke polokalama makehe I he whiawhi whalaite o whukatahataha ki ai, ai kau whukawhi toko lahi, kai pehe ki ka kai e whanua, ki kau ki whumanatua, oi aho maho ingani mo I kaveinga na e whumama whai, ai ma uilele yo whana
2: Ko tok fofo taimi eni ki tongani ki whamana tua ai aho whamamanlahi o family, pana e tatakia I e potu ngawe polisi I aho whalai te wiki kua osi. Nai ka matakia ai laka o whaka osmai ki e wafu buna, o whaka hokoi e polokalama pana e kaumai ki ai e ngai family, ka beheki ngai wafi ngawe aki ki ono katoa ngai o e aho.

0: Hokoni, ihekaveinga ko family inequalities and child well-being. Na whaailonga e ihe polokalamani e mauinga ai whatongia o family ki honolanga ha atakai malu, tolonga mo e ua uanga taha I ngahi tūkui kolō. Kei tau te fito ki hono whakaivia ai ilo mo e mahino ai kakai ki e ngahi whaingataa o kwhihangahangai me ngai family, kei tau te fito ki e whanau. Na mea e komisiona policy, Truff Turner, onui pehe ko family ko mea mauinga ngā tahaia I hono whakawae hakolo o kulelei. Nā ne toi pehe koe family, koe whakawae mau I ngā taha peia o ngai tūkui kolo, he koia o kua ko ime iai ai ulunganga, pia moi fō tungaha mai o whanau. Nā ne toi pehe I tongani, koe family, koe mafuia o ngai tūkui kolo, o kāno katoai ai ofa, whakapa apa, me ngai tuku whakaholo me he tau tangata, ki he tau tangata. Nā toi pehe pe e komisiona Turner, o kwhipake ngai family lahi me ngai palopalema. Kawai e ngai palopalema whaka ekonomika mo whaka sosiale, pe aku ne wesia whakahanga tonu ai lelei ai whanau. Nāne whama mawha I he ikai lava e ngai family o whihangahangai toko taha mo I ngāhi whengata a koe ni. Nāne poupou I e ngai tawhaaki kotoa pē o ngāhi tūkui kolo, ke nau ke ngāwe whakataha ke whakapapau I o ku tōpu hake ai whanau kotoa pē I ātakai o ku malu poupou mo lehi lehi I. Nā whakahoko ai o au keke ke ona whakailonga. I ashi o aho, pana whakahoko I e kawifi ai polisi e ngai whakawaha mapa. Nā kau whoki e polokalamani e ngai polokalama wa inga ai whānau, mui ngai māketi me akai, ki ono whakawhiewhia I ai aho mau inga koe ni, mo whiowhiewhia ai e ngai family. Koe ātakai nai whakamāwhana pia mahino a whiewhia ai lo ngai whānau. Nā whakamalo ia whoki e poni ngau e polisi, Mo kei poupou pe ki ngau a family free of violence, pe whakamalo ki ngai family, kau me mipa o e kolo, kau ngāwe, mo ngai hoa ngāwe, nā nau tokoni, mo kau ki I polo kalamani. Mā ngonga le te o mtelewiso ni tonga, ko auri itea tau kapo.
1: Ko inasia ni tongani I he polo kalama tokoni me he pole anga Australia, ko fofua ki he paanga I taha 5 miliona hono mauinga, ai a koe ngāwe ni ki he toi whkaivia ai tu unga mateu tewa tongani, ki a ngāhi whkatamaki, pe amai ngāhi whkotutu ngāwe ki he whkakeake hili ha whkatamaki.
2: Nā e whamoa nei be I he aho whalai te, e minista potu ngāwe ako, toke tā moane o tunuku ma e pure anga tonga, tāna whikau lahi a Australia ki tonga ni, His Excellency Brad Bentley, I he alea pahu, I he porokalama tokoni koe ni, aia uki loa ia koe tala ki kapa, prepare, respond, recover. Oku whapaanga I he porokalama tokoni koe ni mi Australia, whafofua ki he tola Australia hanga full miliona, pe oku whao mwhoto utu ia, ke doi whalelei e tuunga ngāwe a tonga ni, ki he whahoko ngāhi ngāwe, hiri foki han toha whakatamaki, pe a pehe ki he whakaidia ai tuunga matu uaki, o ngāhi tūkui koloi whanua, ai ngāhi whakatamaki. Oku Poupoua e ngāwe ni ki he porokalama ngāwe a tongani ki he tokanga I kina, ai tūla vea ngofua ki he whakatamaki. Pea uki loa koe Disaster Risk Management Framework, pea auku whaivi ai, ai whengawe ake ngai potu ngāwe whakapure anga, ngai tōkui koro, ngai kupu whikau aki kotoa. E kaimi hoko ai, hai whakatū tāmaki pe whakatamaki whaina tūla. Nai lāwai pe whoki o whua ki he whalaite ai koni, I he malumalu e porokalamani ki he ngāhi kautaha society civile e whā. Whakatau mua ke nau lāwa o whakahoko aki, ai ngāhi ngāwe ki he Kaivia ai tuunga mateu teu ai kakaio I whonua mo e toka teu koia ki ha hoko ha whakatamaki. Koia na e taimari ai e kautaha leiti a tonga, Society Koloskula, ko silio e whakatahataha pe whakatahaanga wha whonua e tōtupo a tonga pe pehefoki ki he live and learn. I whamatala me he ofisio tala whikaulahi a Australia ki tonga ni, e tokone prokalama tala ki kapa e whakaivia ngahi prokalama ako I ngahi tōku I koro, ngahi whotutu pe palani pe moe whotutu oha ngahi ngā ue ki he hiri ai hoko ha whakatamaki. Ko hoko e porokalamani ke toi whamamawhai ai, ai wāwhenga aki wāwhi Australia mō tonga ni, tarai whito ke kawhinga koia, oi langa hakahau aku mateu teu, pea lawa o matu uaki, ai ngāhi whatamaki aku tūlawe angofua ki ai a tonga.
1: I he awhua tuko e porokalama whukai vi ai ka hau e whānau wā kōpe koe Career Expo I he wike kua osi, ne hāmai e vivili mo mau inga ia e whānau wā kō, ke nau ilo ki e tatonu mo oni ai whine ngāhi le soni mo taumu a ako, ok whina pasi mo nau ngāhi taumu a ki he kaha o.
3: E whalala noa ai o ngonga le te otonga ke whānau wako na anawa utonu ke polokalamani I he holo whamanata kuen sālote na anau talaloto maali e ai o pehe ko mahu inga au pita polokalamako e ni ke te whakalahi ai a e nau ilo ke ano fili e ngahi le soni totonu ke nau wako ai ke e whenā pasi we ngawe anga te nau fili ke nau ngāwe I he kaha o. Lotonga e ni na whakaha e he puleako o e apiako wha teknikale mon 40 pa tele e Billy Mansela o ne pehe ko I lahi tahe palopalema o whianga ngai me whānau wako e ni ihi ok ikai ke nau ilo ke ngahi whainga maalie me ngahi wa a kehe kehe ko e ni ki hoko hoko atuai e nau wako. Pako I polokalama ko e ni o kune o anga ea ai hala me tamu a makehe ke whānau wako ke nau fili mo whai ai ki nau tolu ke lelei taha tau te fito ke kaha o oe whanua.
4: Ai te sio o hui ai ai fia fia makehe whānau. Te nau te tokanga me te whai ai ki nau tolu ma tunga vee ngai tau koku nau. Se te milahi mahalo koe osipelo ki ako pe aku I kai ke ili whānau ea ko hei mege hoko ai. Pe lahi taha I palo palema o ko te kuki me ngā teknikare ngai sa koni ulu aki ko I kai ke I loki ai ngai a wha aki kehe kehe koe ni. Pe ono ua o ko te pehepe koe drop out of schools I he early ages au pehe ngā CEO ai I he tori. Koe whakau kāwea ka pau o ko nāu awea ki ngā tau kē koe. Ke mau anau whamonea ko koe. Mea koe pēr ngai ngā ue angai tonga. Kau ni ke se ki la. O ko whia mai tau whamonea koe. Ka mau hao ngā ue. Ka I kai pē. Ka pshiri pē kong wawe taha mai koe tori. That's easy money. Ka I he daimi tai tau kē o ko mohu spore. O ne mohu kore ki tau tau. He koe ka hapue ni a tonga whanau koe. Ka koe whanau koe a ko nau koe I he loki a koe. O ko mahu ima. Mahalo koe pēr se tēnima. They will have white collar jobs. And then they will have a lot of money for the IIT now. When my daughter came, my father will get a lot of money. My tomorrow.
3: Na te pehe pātele Mansela o ia teki nau tolu e kau whai ako me kau pure ako e pōpou ma kehe ki he polokalama ko e ni ki hono tokonia o e whanau ako. I hile polokalama e potu ngai whiwhatau ake mo I langa whakalakalaka whaka ekonomika ne ta tāki lewa ki nau tolu ki he taki taha waa o ingahi ako ngā aue me business kehe kehe ki hono whakatau ke I ki nau tolu ki halafononga I he kaha o. Kai kehe koi fōwhata imi eni ke whakahoka e polokalama peheni pia ku hāmahino mai e fiema o vivile whanau ako me kau whai ako, ki ono toko ni ama kehe ai fili me tau mo ai whānau ako, ki ono whakaino hino ke te kina otole ngahi le soni, mo ngahi waa ako pau ke hoko hoko atki ai e nau whiinga, e ka ingata pe ai ka ako e toi whaingo fuange, whiinga ai whānau ako ki e nau kaha o tau te fito ko e kaha o ki nau tolu o e whanua.
1: Pea kuka katoe ni a ahi ki si ai na a e kise a e whalea lea no pele vai a moi kulupu ka whakafonga whalea lea o nau whoki mai ahi ki ito ngani I he wike ko o si.
0: I e whamatalami o fisio e whalea lea, ko a ai ko ni kisi ai na nai hoko yoko fainga mali lele ki to fai via a va fainga o aki mo to fe komi ai ki ngai fainga mali e fainga o ak fo o e se ki to o teknolosi a ngowe me langa fa kala kala ka tu uloa na tata ki to ai ko lup a ahi me fa le ale e e kisi a no pele vai a pa ne nau tu u to mai ki to ngani e ka ka to ai a ahi e fia fi to na ki pe to tar tali ki nau tol I to ngani e ambassador asiaina ki to ngani his excellency Liu Weimin ko kakato ai a ahe klub whaleale ki si aina, ai ana whakahoko ai foki mo ngai whakataha mo kautaki ma alunga I he pule anga I he vāhenga Kuang Tong. O kawai e tokon sea o whakataha anga whakawhaleale o vāhengani ko siao ya fei. Ko ko ngai au ngai polokalama ne whakatūto o ki e whakaosi o a ahe atua kuluponi ki e vāhengani ne whakaos aki e nau a ahe ki e kolo ko Tong Kwan. Ai a koe kolo eni o iai ai alea pau vāwhenga o aki me vāhenga haapai o iloa ko sister City Partnership. Ne malawai ke a ahe kulupu ke ngai polokalama ngā ue. I ese ki toa o mauanga iwi malawa ke whakafo ou. Te ki nolosia ki he ngowe. Mo sen tā ko whakatotolo ki e ngahi kame ngani. I e whamatala mihe ofisio e whale alea. O hoko e a ahe koe ni ke le leiangi ai ai ilo. A kau whafofonga whale alea ki e ngai ngā ue whakalakalaka whakateknolosia. Ngahi langa ngā ue whakalakalaka o kutu uloa. Mo ngai whaunga ngā ue whakaono poni. I ese ki toa ngowe. E malawa ke tokoni ki ngai ngā ue tatau I tongani. Koe aahini ko konga pefokia e wāwhinga aki lelei a tonga musia ina e ngai taulahi o mahino e wāofi ai ongo whonua.
2: Na e whamamahi ai whetu hopo me he wātā koula, me api ko toloa malakai tupo, e whiahu sino lelei e Oshea ni amui pasukina e whahoko ki Australia e whasinga o e wike. Ko ono whahaini he palestini kautaha sino lelei a tonga talai a sinau mi Australia ki he ngonga re dio tonga he pongpongini hiri ai whaki pare anea fi. Ihe ikuna koini a malakai na ne whaawa e metani koula e tolu o tūki mu ai he whanau tautaha fitu pia fika tolu whakakantoa ihe revolo koia ai junior. Na e whakahai e talai a sinau koe metani koula e nima koini me metani whakantoa e tahavalu aia ko siliva e wha moi polo nise e hiva. Na e whakahai pe palestini koe ola le lei eni koe ola le lei tahaia ko wholau moia ki e whiauhi koini toa pure anga aia koe tokongo furu na e whiauhi pia nau metani kotoa. Ihe taimle tau o kui ai e palani ngā aue e toi whakalahilahi ange a ngahi whiauhi whakaloto fonua e lava ke toi le lei ange o lahe kaha o kawa e foki pia mohono wao wao mai e niihi pia mehe tūkui motu mei toke lau. Me whamalo ia impe palestini koia ae kautaha sino le lei antonga ae whepoupo waki koe ni kuo whakahoko koia mo e kakaio e fonua tai fitoke ngai whamiri pia pehe foki hei kuna ki nau toru a nau wholau atu ki he whiauhi e ngahi whinga e aki mo whepoupo waki kotoa pe pia mo e ngahi kautaha business pehe kati ki nau toru na e whola ni mautokoni ki he wholau koia ae whanau ni.